luhung benumit ki waroi pot pura binang ni. Kudul gi ani subai isai ni, ekendra ten subagi mayek ni, saisak liba nongmai ten solendro.

isai sa'i aina ningsing duna nang tabu kudol gi ani suba matamisai mairimbam nilabati debi na sakpani sairing ba.

ngai kho ta kisi thoram ta bi ribu singbu rahul hidang na taram no obseri khurum jari ngasi di irai numit oibana marup sing na ta bi ningi haiduna khan birak pe sei sing puduna lak jari kudol gi han bada lokat jari ithai khunau dagi marup sarda na khan birak pa chaning thau gi sana ta loi kudol tam jari

0: has an important taja
1: oh
0: ena
1: important
0: cha kum gojip sing isem bang de khiji mati ne ya indigenous sa jine
1: oh
0: itum ya pom hile ta de leisa jine ji le bu bang
1: de
0: ga thum jina important cha
1: ji jine wo ning sha gi ji da ya
0: ning sha ri ne le sa da ma le gi de ha jang gi itum ma sa ta ra la
1: nei
0: ga tong pha ta ra la jang den ha jang le ko den ha jang ha jang khle ga tong jile ka pum ni ne ka some of the mosquitoes atum ma infected cha la ga phung le ga cha ta le gi ba he ji ha ngai ji
1: nei the thaga sarna thang hang mi khai thata thaga kaza thi chungmai the border area ni chungmai sa
0: border area le chungmai the sam
1: ta ji thada maram khiwi wang to same ai the chirana kamaning da kata da
0: hi border area jili itumui program primitive preventive wang na it program control program sing ka tam thra border area hili itum cha ka ma ba khara kala cha pam jili ng hong la hak mai hau kala pam jili itum na wa la ga ng hong ji ko to nga clear ma sa mi ra
1: tu
0: ha ji itum the environment ji clean ma sa mi ra thada ji wan border area le chum na ilia itum mi i we city li a town ni le te mai de itum knowledge sa ra da aware sa da ji wa ri itum third high hau wa itum mi ᱥᱟᱝᱜ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱭᱞᱟ ᱛᱟᱞᱮᱱᱟ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱨᱤᱯᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱱᱟᱣ ᱡᱟᱭᱫᱟ ᱟᱞᱮᱭ ᱥᱟᱞᱟᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢᱞᱟ ᱟᱛᱟᱢᱟᱭ ᱛᱤᱥᱩᱫ ᱠᱟᱱᱛᱤᱭᱚ ᱢᱟᱞ ᱦᱟᱡᱟᱝᱞᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱤᱢᱟᱱᱞᱟ ᱟᱛᱩᱢᱟ ᱛᱩᱨᱮᱥᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱤᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱟ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱴᱮᱱ ᱢᱚᱥᱠᱤᱴᱳ ᱵᱟᱡᱞᱟ ᱢᱟᱢ ᱠᱟᱭᱞᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱞᱮ ᱥᱤᱢᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱟ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱥᱯᱟᱱᱡ ᱢᱚᱥᱠᱤᱴᱳ ᱨᱮ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱥᱯᱟᱱᱡ ᱛᱤᱥᱩ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱤᱫᱟᱞᱟᱜᱟ ᱤᱛᱩᱢᱟ ᱵᱚᱢᱤᱞᱮ ᱜᱮ ᱫᱮᱣ ᱜᱮ ᱤᱛᱩᱢᱭᱟ ᱨᱮᱥᱟᱝᱟᱭ ᱫᱟ ᱤᱛᱩᱢᱤᱞᱮ ᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱨᱮᱞᱤ ᱜᱟ ᱥᱤᱢᱟᱱ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱜᱟᱭ ᱡᱮᱱᱮ ᱤᱛᱩᱢᱱᱟ control measures in that in fucking the side in simano manai de to in town le jam le ne ka border area ji le remote side da thang ge ji dam sara tu thang ge ji dam yang sang tu phung ji hak na hau thik sa hau ye da ene ji wang ni tu ji le tha da control sa ra wa na border area le ju da le ga ni dam time di da ka sa pam le me ka sa pam le me la ka sa hi border area bi hi ju sang sa mang
1: ne
0: ka sa pam le ka ha chang hin na aya ka sa pam le me ji ne kam ku le me le me ne
2: natumna khangna samang haira malaria ga zabri maramli chanphai phai khangru mu kariya khum akhamala ka khaniya khum malaria department singka declai program mi maramli jihomili shidra ariva itumna james hongrek langsarawin ga sa haula hi nangram sa

Radio Magi Concert ka iroinana ngasi de kalen thajatsu mayai chanchil lakle inga gi nungzu su laklani nungsi rabalomi sil inau singi ara titi gi konjel su tarakladi ima nangi numisu yorukladi adubu e ima pongna phamlam dam nangna tuminna leptuna leiri base kari kino karibu katlaga karibu hairaga nangna penbi gadage amuktang di haibiyu amuktang di takpiyu khonthoktana khonthang laksida sayul sida tabiri basingu ikai kuno uchari nolukchari

0: 밥봉씨 커리커리디 떠오르게 렌비리바.
1: 아이 네 마.
0: 호요.
1: 아 라이스 밀 아마 잘라야지.
0: 오오오.
1: 아 아주수 빠나방이 와니.
0: 로싱가디.
1: 아 민원다 로이나 네토이.
0: 오오오.
1: 야 아무래도 로니비 마 이기세.
0: 아호이.
2: 그리 담달시나 인원다 소인이네시오. 인원도 그리야 소이바 야오르샤.
0: 아나 보이엔가다바수 바봉나 로이바니. 와리 바타이 카라소 좀 사나바 야이과
2: 야야아아아
1: 남부 농진 자나바 작가니 하이다이나 생외드로
2: 나시디 자살로로이다 봉
1: 바레네 바레네 아두디 와리 카라 사나호로
2: 하나고이 바붕시디
0: 바붕기세 라이프스타일 디지스 하이바디 punsi mahinga mari laina balaina haiba tare hauziki matam sidi phamlaga yamba laiganba humang thok pathaba kaya sudaba aduga sabana hau athum thum thau phajana sasilaba miyoi singna nagan bana bani haksang sajel taudaba amadi humang thokpa thabak sudaba office ta phamlaga se sang suba miyoi sing doctor gilonda hairaga sedentary work ha asigumba miyoi singda diabetes heart kamari laina balaina sing bp wang bana sing balaina kaya thokhanduna awaba tanari aduga pukning wakhal leita da ba asisu yamna maroi ba mani
2: to pabung aina haiba sindo pabung na tabi de dana sumdra
1: man khani yamna chara yamna kalli haiba rom de aina khaluri bisina
0: summe mioi ba haiba sidi saga da bani thakka da bani thabok yamna suba natraga sanaba misak amadi angang singna adumuk sabai yai tawba tabu ahal osilak laba amadi thabok sudaba sanadaba mi di kahena khak sasin biroi dabani somdi kari thabok taw biri ba
2: youth affairs and sports da thabok macha ma taw jari kung fu da national champion ni
0: adudi yam paina sanabase aidi yam pam jabani ba
1: nai ning thina tam houdra bani na khang basi yam wa le dai be ma
2: aina di yam na hai jabani lobi da bani ne
1: ma na di yam chasin basi phatte chang nai na chajen tau si na hai jabani be ma
0: hoi
1: adu bu aina lobi da ba
0: koi kino pa bu
1: ma di doctor sunata na
0: ihe ihe pabung di lai rik dai phautam bi hobuge
1: hai do pai kai bo ani dai be ma class 8 fail oi be degi adum tohle
0: koi gi no du di pabung
1: ha lai rik tamago wa nanam ni
0: e
1: yaung khab lan mayam se ai than dagi ni hai dra ima pabung gana ton gi ni
0: o
1: au ji ti ai su yamning amak tre da
0: kai su kai de da pabu how zik ti balance ta cha bi bata re cha ka he na sa sin bagi he na bi tha do pi bata re cha khan tha na cha na bo hone se pabu yen sang na he na ya am na cha na bo hone se lifestyle hai badi pun si ma hing ase khala sem dok tra badi pabu gi ana ba se pha ba do wa ga ni ko
1: hong do ke be ma
0: hoi hoi hoi
1: a nga shi de gi he to hong do ke
0: aha
1: a sum na pang gan so la ga hing do shuru hong do ke
0: hoi hoi babu
1: are be ma
0: hoi babu
1: diabetes na ra bdi chin ja yam na kak na sa ba tai hai nei ma si bu kam dou ri ja no
0: e kai de babu sa da ba ya ba na te da babu sa bi ga da ba ni sa da ba di hak sang suk si lak ka ni
1: chu mi ne
0: ma si oi ga da ba chin ja khal la ga ma rang kai na sa bi ga da ba ni ko yam ka hai na thum ba hai ra ka hai na sa bi roi da ba ni asang ba ma na ma sing hawai sing wai nga ama di ka hena munda ba haira marang ka ina sabi ga dabani ko
1: pabu
2: a khoi pabung di ne insang di ke ha sa di sa ta ni yam chari ba
1: ha chum bani be ma
0: pan mai ren alu mangra na sing ba sing ase cha ki mo chi laga cha ba ya ba ngak tani maduna yen sang oi na yam na khak cha bi roi dabani ko pabu
2: a khoi pabung ne pam na cha ja ba insang atan
1: is pan na thangjing ga i wo mo du be ma
0: hoi
1: na thong na kai do ru ni
0: aduga hidak sari haiduna ne laithopi roi da bani ko pabung yamdra bada nomada pungkhai amarom di khongna khara kalap changna aina sapi ga da bani natra ga humang thopa thabak subi ga da bani
1: tanman bada ge asai bhau wa chat ka dau do gari macha tong ga chal la bani ne tan magi chang si boi
2: ya ra di chak phau ba kana nomna khara sai bi